0: nga ambo nga isa no kong kayang uchay. Buka kamara yung takasa, parang mo yung kanta yung buwama. Kaya na yung bawa. Pura ito. Buka kita kini kong isi. Buka siya kong isi. Buka siya kong isi. Buka siya kong isi. Buka siya kong isi. Buka
1: Don, mungkin tak don, supaya bayar.